0: Yolinga Lewa to have a normal tattoo in a tolu fit to fit to see my job. That you are tattoo Leo Lilo Fasil out Tala. That you are tattoo in a telephone.
1: Hello for a summer tear.
0: Malon say, my. One will you last toffee?
1: Oh, my dear, my little. No sooner.
0: Delay, or last out, Lalotoni.
1: Olau
0: tali yule la usi loboloka. La usi loboloka le selta tu tali talofa. Talofa.
2: Talofa.
0: Iya, yeah, wa mai.
2: Ha?
0: Wa mai.
2: Paftai.
0: Iya.
2: Olau makke.
0: Iya.
2: Ole ulu mai.
0: Bo kafiola e bo mole kasi si fafin o si si kinga talofa. Talofa.
3: Talofa.
0: Iya.
3: Iya. Malotia.
0: Malola balang sai mai.
3: Ia o la makai ai. Pe ia le senu le salu nunga o le pepa wongare.
0: O le senu le salu nunga o le pepa le ai sel tato mate. Talofa.
4: Talofa, kikia.
0: Malo se fuala lei, o amai la uli?
4: Ama ngia pa kai.
0: Ai ia.
4: O le kari, o le ie hoi le po laisa sae hoi le.
0: Ia o laisa sae le ai sel tato mate tama. Mani o le wasa, talofa.
1: Malo tio.
0: Ia, malo lungo sae.
1: Ya,
0: orang makio le kio ngengol. Le kio le ngengol, le sel talofa?
1: Talofa.
0: Iyo.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ayo le sal ku ngate ko pama sal wedu ngol sima.
0: Sal ku le sal wedu ngol sima le sel tato mate, talofa.
2: Talofa lava.
0: Iya.
2: Ole ulonga e fufulu le zero.
0: Ya?
2: Ole ulonga e fufulu iko kongo le ulo le zero.
0: Le ay sel tato mate tina, talofa.
1: Talofa.
0: Yo.
1: Ya ole ola u kali a kole a. Ale ola u fongana e ma na vai tonu ma fa.
0: Ale tonu ma li fa fo set da tomate. Talofa.
2: Talofa ti tia.
0: Malon se betina.
2: Malon se fua.
0: Ia.
2: Ole masini fo ele e fa ye plancho sa.
0: Masini fe plancho sa le set da tomate tina. Talofa.
1: Ole tuo. Tuo
0: ka sa ola. Le tuo le fa ola set da tomate. Talofa.
2: Talofa.
0: Yo.
2: Ole kapung yang fang pamongongai ole nungal laulau.
0: Sel tato mati tina, talofa.
3: Talofa tusi.
0: Iya, ma lol se fua laulai. Fas lau tala, tu lai betaua.
3: Tusi, dawa ame, dawa oni sa fue semaka kakoe fufuru fa lele pefka.
0: Ah, yo le wakungale fasima. Ole wakungale fasima, ya, oke ile.
3: Dawa ame. La woe ave koe kafika fiese la upo alwe lewe wolewe fuza wana kuhi kuinselangi yere le kashka.
0: Ia la nga le fape aku nga nga pola wlewe o ye mangkua kalong or kausangang yere kalong kausangang kia mwe.
3: Ara omake etu sika kole o nilo ole mole. Ole pepanga e. Ae olo lungo ole ole faka fwe.
0: Pepale olo lungo le fata le sel tabate pala manuela wazo. Talofa.
2: Alo
0: saifua. Ia saifua mudia tina. Ia.
2: Ole palungi ngai feula.
0: Peula al palungi le feula ya puta le sel tatu tali talofa.
2: Talofa.
0: Ia sa no tina.
2: Ole akin pusa e ko sai lungo le sima.
0: La akin pusa le to sai lungo le sima le sel tatu tali talofa.
2: Talofa.
0: Ia.
2: Ele la sa ngai ole lo ele kalu.
0: Ole la pala ole talu le ye le fes fa ausi talofa.
1: Talofa.
0: Ia sa no tina.
1: Pomania te tia io la uma ke ia ele olo olo filima tulo nga e olo olo ai nga le lau lau.
0: Alo filima olo olo nga lau lau sel tatu tali talofa.
2: Talofa lava.
0: Ia sa no mai.
2: Ia ole ufi la e olo olo nga le lapa.
0: Ole ufi la e olo olo nga le lapa wal fa papa le sel tatu tali talofa. Talofa.
2: Talofa tusi.
0: Ia sa no mai tina.
2: Ale ona mai nga ka ka long siu siu.
0: Ole mai la ta ta siu siu le lau lau le sel ta to mante. Hai. Talofa.
1: Oh, stio.
0: Yo.
1: Sang pe pale wo.
0: Sang pe pale wo le sel ta to tali talofa.
1: No lo se fu.
0: Ia se fu la play, fa se la tala. Lea?
1: Ole spray, voi le por spray fa lango ha fa pasi.
0: Lea ia sel ta to mante, talofa.
5: Ol kar sang a kekia.
0: Ia.
5: Then play on fire walk, close if we did one at the far.
0: Ear?
5: I want to go with Nile or my showman.
0: Ia mana ia elese mo yai ai fa maluru atu langa ye foi tu tuang ia langa o nei posemole afre lua wa tau na alu le matu fa moe moe ia wa foi ia le feiro inga nei ma aingo le awal malu
5: ia elese mo ye o le karo sanga inga wako walo nga le aula le sasao kwa le neki
0: ia chono cheo matu atu lai sa fa ima yim seo manu matavai o lai tu
5: o ikio ke faki nga loko soli
0: Amai sibi.
5: Ya. Ora lo vorrei ma vi va fa il malu vuo poco.
0: Ta. Ah. Io le se ma che marca fa se lo qua le ca vai due.
5: O le fa inga le al malu la ga po.
0: Di.
5: Le la ca ngu ca ngu ro ia ia se ba ngu ku fe uro ma. Kai do pe sa. Le fa ca che gira.
0: Ja che lo va tu. Seru ata tuvalau calofa.
6: Calofa titia.
0: Malol sa imai cina lelei sauno mai.
6: Ole afoinge ole long ole faise aunga kamo le loku fa mo mot.
0: Ole long ole faise ole tamo le loju le selta tu tali cina fa tai calofa.
6: Calofa titia.
0: Iya.
6: Aile ole momongo ole tangpia nga kakala.
0: Momongo fangpia le tatala mo le ngunga le selta tu mate calofa.
7: Calofa.
0: Iyo.
7: Iyo ole foyo.
0: Ole foil, ele foil. Ole foil, ele sai, le sel tanto mate uso. Elena, ole tanto le lilo na. Ele ai sita si wo mo inal tanto le lilo. Tanto le lilo le na wo tu fasi la utana. Palolonga ale tanto tu sa mau, tanto fala inga peona yai. Table what you look at Louis for 2 minutes, Charlie to Lajasi. Pano for feeling, Mulo Mafo formally visiting a yellow now no money fast and out. Jala Maya Missy Lukisua or my or a violent telephone in it to tang you very my or my love. I do or that woman never. Yeah, I be my own eye kiss out for a house. You let that to fast and out. Jala will never yaso. Se le de la kwa ngwa va ya fa pe o ti al ta si danga ke e se lo bolo fer ka kwa ku ngo la tu ta ta la tu lo ta tu linga e o awe se la ke lo fa yi di ka kwa ku ngo le mia nga a on sai mai la o ti al ta si la tu ta la tu linga mo ta to a sa o la la ma ke a lo tu sa o a ia le fa se la ta la danga mo mo ke le lo ko o lo fa ya ke o ko a me se la ka po le marona

0: Καλό Πακιστία.
1: Ία.
0: Όλε με όλε μου βάουν να το σε φαόλα.
1: Μου βάλε σε το φαόλα λέει σε τα του τάρι τα λόφα.
2: Τα λόφα.
1: Ία. Si per la coppa un accosto. Si per la coppa lei saltate un mate talofa?
2: Ia da brava.
1: Ia sono mai chiamà?
2: Ole orco con ai stato.
1: Ole?
2: Orco sa mor nai share poi le il fa panang.
1: Ole ai le
2: con fai. Ia le
1: fa talofa. Talofa? Ia talofa. Talofa? Ia?
0: Allora vestite Michel Pe.
1: Olha, vem que me quer pefo, lê se ele tá tomate, tô todo tato pra lá o talofa.
3: Talofa, tia.
1: Ia.
3: Olha,
1: tem
3: inaibili.
1: Tem inaibili, lê, ai, se ele tá tomate, tá talofa. Talofa. Ui, talofa.
3: Talofa.
1: Ia.
3: Olha,
1: lê, sangue, sangue, sangue, sangue.
3: Ifu ele ulo.
1: Ngai ko ulo le sel ta to mate pola muri muri talofa.
3: Hello?
1: Ia.
3: Hello, isu ngai Miki.
1: Le sel ta to mate pola to pone si talofa.
2: Mara se fu te dia.
1: Ia sana mai.
2: Ole idi. En vale le na ku le na vela.
1: Le sel ta to mate.
4: Aluma avelo u fatu.
1: Ya fa balu lua tu tatu watu no umal tatu do lilo fa balu lua tu tatu watu no sel tatu mate sel tatu mate le ai si tasi fa manu yeina i lungo tatu po klabe le lilo mole nei fo vaya so fa sel tala le la se to tilu mte va ai ma se to tal no mal pulenga po le al tulanga la yai peto fo ya matmai ya le tanto wa le lilo peto mo si na fa popong a wa matu le ngofo tatu fa sel tala Ya si tuve aila y el pueblo está tu poca la me. Hola tu langa la yai, peto e foi tu amata mal tatu le lilo. Ya peto y se fa popong e tap tap pa en ma. Amo tap tap o kwa manga yo. O winga fa pe tap tap lo winga fa se la limas folu. E ko tap tap o ko kai. Kwa mo e mar kong le fare la le. Ya fa walu lua tu tatu wa tu ai mo le fo le nga fa te tele la va. Pa vitaya tu le pulenga ale tatu tu sa mau. Malatu tu tu malunanga pi ona yai le fanga solo ngaltatu pokala me leolilo ba ba yatu ya te de lava ya niso vai nga pi ona nga imel latu tu tu awore ngali ya choi ori tu tu amle unanga le al fanga se momal fatu ya lis olo mo fai so sani mole ma malu tatu watnu so se fa mo moenga pokala me te le tatu watnu le na wo yeli tatu faltele na por tatu mo tele na e mo fai ona yanga ya tu ai mo so se fa mo moi Na fuwa si tisi ya yai mama moli mawina lto telo lta tu watunu. Ia ila tau olo anga ya tu bafa anga ina lta tu tau tu ala Manhattan. Ia bol tau tu ala tu samau. Pe ona yai li tatu unanga ina iman rasko. Male tatu fale aingala na I Avondale. Awa te pole la soa tahayo ta talafo. Ta talafo li tatu fale loa mal tatu fale inga ili aso sa. Ia mbole tuwele nga fafti tele la mal pulenga mal tatu fingaluenga. Lango lango malosi li tatu leo lilo. Pei ona ele tau tupala urangal fia mai. Sifunu iba minuto tete ele tula chasi nungal tau tula reda sa mo sifunu mali mai vitolu amo. Pa malo atu tau tele ilantou. Ia lefo yolo mafuto mali ni vae ngole anso ilunga odpenga tafailangi. Malo le ngalu lue. Malo le onsai. Taliwa tole atunu ule toi fa wawino tiute mangalue ngoto toi le astofi. Ele angal leo le tue yanto utou. Mole file mole li a want you to my five to tell yes. Ama sela to nga ya to bole am tell you ngal wenga lan to le uli se pa istimle po. Be foi la finga wenga al sifi po so se tanga wenga so se far finga wenga.

Tala le mazau mali pese au te pese le mazau tia, mali lofa, mali angale leo le atua, ili neifo yaso pei ona yai, le tato pokalame ole areto. Le ola tau mafutanga fale nganga fu ilia mo tato umalava, pei ona mafuto maile tato wa tinu ufafunga mayei, tato ufalongono ufatasi, le taua le faasua le afionga le li pei ona tautelangia, pe saunofo yai le sunga le fafinganga ya la faile kopa. Mota to il to lungol proclamim moliva yaso wa lista to proclamim la so tayao ibe ia mafafte ye pele lo fo mole anga lole tuo ilon mtautia lona relay olona fa maoni olona matango fi mo ita to lana fanda le o tatu va ye le o tatu wa tari se pai ai fa mani anga le so ya me se fo ilona up fo fola pe ona tatu fa ngolo fa tasi ye ia ile ne fo va anga ole aso ai fa afta ye le a fafta ye ile tu mo le vono ta tu fa ngolo ngo ile upole ile aso mo le aso le taimi mo le taimi vai pe on ta tu tal tal no e ya taimi ta tu te lengo na ai wo mai met tu ai fo taimi e sa wala upole tu a u fa ta wile le ma se me e ma fti ai e sa ula le fi on le li ya wa to e fa la e au ma to e fa ma lu si ya oi ila usa valinga ma lu fo launga tatu walot fo ilia fa ngon nei vaya sol nei long weekend la tatu walot yai yele nganga molung ol a mose a weekend manwia so weekend fi fi ya to malu ainga ya le fo la malu lo mo yai tatu minga lu ngale aso tayau ai fa fti tele sa mole tinu pele tali yai nol ni po klami tali yai nol ni po klami la reto lo fa la nganga ya to ya ma fo mtatu uma wa bien fa tu stala atu stala te mo sola wai pole ale tu atu ne pokalame ai ale tu mai tatala mai lo loto ia le mfayon tatu lo le taua o le afionga pa ia le io tatu loto ia anga le fo le tu mfamulia tu tsungar fafengai nga ia la fare kopa ma le tatu pokalame tu tuaina ile aso mle aso i vai aso tektasi ia ma alo lava lono sai ma alo futfa ma lo sil tatu watinu ai ole aso ma alo lo wale afo etu ua o nga naifanau le te wafalungu lungu atu ile ya la tel moana ele fa pe tala e po la se fulu ya fa pe tiro tiro mai va ai ai mana ya vina ta mo ti fa ta fa wa wa le wa tu wa la o e mana ya wai e pe ya o ti fa ngai ma sa ni a ve ta to ma tu ya nei fa nau ya le ala wa fa ron ke ni po la se fulu ele no fa ron ngo tu ye le la tel mon ya mana ya ayo uma i mar fa na we ma ta ma tai ya wai te le ngol e ta wo fi fa ta fa ni ta mo ti mo le tu wa ngalo ta to ya Pamalo tiri soi la tau, olo mafuto mai ulungo penga te failangi, pamalo atu tatu pokalami ya te utole nei vae ngole aso, malo lavan mafuto mai, ai, woye nei tatu fa silanga le utonu mai, na tatu tali watu la watu disini o tatu fa silanga. Ole fa silanga neil mafutanga amaili ya lipata, fatulu watu la ufafung anga Samoa, Al ni fasi silanga fasi no tonu lea ele mafutanga alu mta mfanau ale neinu o ale maile ya lipata fa mwen mole ole afaia ia tatu fonotanga ile aso tona inei aso sfumaltasi lea o ni masino ni yulai le yulai fa ile afiafi no fanga masani o Manrasco War Memorial Hall ile se furmole sumaltolu May Road ina Manrasco tatu sangatu malenganga fa malenganga mwolalo ile pa iyo le tatu mafutanga male auta lavou na ia tatu a waifa atasi mai ile aso se yo to fa fonga e se tulanga wo iai ta penanga le tatu ngaluenga ta tono la tatu maua e se felo ingo fifia ile aso a waso finangalo fifia mole anga iluma o le tatu maftanga mwani se famtalanga fa mwole ya fafso ta iane ile asi vitale fa tono ili olu atasi duo fa lima fa ono no lua olu atasi duo fa lima fa ono no lua fa aftai sainia le lua fono Ole mafutanga le nu ova ye e safata Fase silantu ili avamba le faalualo E tatawai ili mafutanga alo mutamba fanau Ole ne nu ova ye e safata Aimbaiso le tatu nuu Olo afio ya ukila neye fapea Ole afaya le tatu mafutanga masani ili astona Isumultasi yulai Le itu la itasi le uli ili lawa olutu imangamau Ile tuatusi fanini te place ina imangele Talo toi balenganga faalualo na ia tatu awai uma mai ili tatu maftanga tatu felo iai. Ma faa marmarama vaenga uma ole tatu malanga i Samoa ili masina ua tuana iatu.
tatu tal se ia leanga lei mai o to ma ulangi e bomboli at ia lo tu se fu ma so ma tu ola na so wa to faina tatu te filo yai mori so fa pitalanga fa bolbole bala wane ia te te fono e le telefono o lo tasi tasi o iva li malu o lo valu o lo tasi tasi o iva li malu o lo valu ma le fa lo tele o le Ole lau lau a fono maftanga vai e au kilani. Pasilanga le nei maftanga sa puna wa fale alili olo lalam papa au kilani. Pasinutolu le nei fasi silanga taua I alam tamu fana wa le nei nu o sa puna wa olo afiom papa au kilani. Ole afatan wina la solusu molimo yulai ile tula se fulu tors fulu por afars fulu ile tayao no fanga le sa afatan unai ia le tatu lotu fa manatu ile hola le kalisia PIPC on hanga fa bonmole tatu maftanga manatu mai ia sa utaitai awase tatu fa malestino wa pe foi mal tatu la fonga ole rauna lava ina ia fa mautuina ma fa mausalina pe ale alo lilumba le maftanga Awalava se tatu wa fianga I Samoa mani usila nei. Iele manatu maulunga. Tatu tala soifua ia ili sopu atu. Ile soifua maleola. Tatu feilo ia ili aso wa toa faina. Faia le nei faa sisilanga. Maleanganga faa ula lava. Ole laulo wa fono male komiti. Ole tatu faa malestino. Ole timo no eski sumpa. Ole afiafi nanei. Ole afiafi tatu sumpa ili holo le tepuke. Afo leono le afiafi. Afa leono le fiafi la felta tu fa palestino ile holo te puke na I otara vanga tonu lava na na I le afo I ile swimming pool ya afa la leono le fiafi na nei au te bisia fo ile fa palestino ai mo le vayas fo la mfanto longo po ile tatu what to do tu langa ola ile tatu fa palestino le mo le vayas fo aso tonai le fo ile fa ile tatu boxing ile tatu salasi Tasio Famastino le final tatu fal ie I Manukau. La fail tatu Famastino na a fole fitu la fia felastona. A fia felastona o a minol tayao, tayao la stona. Tayao la stona e la fail tatu boxing pol Famastino na il tatu fal ie na il astona. A le aso tayao, o la fail tatu al sumpa il na il tepuke hole I o tara. Ya pauna na ifasi silanga lo tonu mai lungal tatu po klame liva ngo le uli mal mafto mal tatu what you know pa ngo le yaso a if you mana be a foxy tio le fiafi le la boa to fal tatu chemen pan mal tatu cinnamon roll o le tatu pan popo a wal fonga tatu mafa po balu le tayao o na ibala mai le tatu telefono le olu tasi olu fa fitu fa lu iva tolu olu tasi olu fa fitu fa lu iva tolu fa mol mole e o kamai ia lau tuei ia po sau chumen pan ona mfailea ia lea ona vatu ia langa tiro tatu tatite ia le tutur fale ia el isi o kau fetua fa bole bole bale nganga fa lualo tatu wachino ina wase balte bale wati le oto isi futma lima milite ona ta le o le tu lae lua ta le tu lae lua tapi mai fo ilel fitelenga funga mose man francisione a wali fa wawino tatu po kalame se ia pa ifu istemi o lea fia fia na nei balo la balanga lue Malo follow sa e lungal tau tula rida sa mo se football liba I tuluamo.

Ale chimele kwa lwa ntshi le radio Samuel le vango la woli le wa se fulu lima mala fa bidu tshu tshene le tshu lai lua le ya woli le se to fi le fa to fi tshu nga wenga tshu tshu me faiva lo filiba e pe nga pa tshi ai lo to pa ye malo o to mo malu le dei vaya so bu bu nga wenga o le vaya so mo mo fu le dei yo tshu wanga wa onga ale fa na Viele alo fole tu o te mailo o tau soi fua mala bantu ni yola Tato te toi ma futai fo ili riva ingo le a wauli Ile tau tumo faa wauli ni ili si fungo le an turu mai au ki lani ni

Ya te ya. Anga fuo ko si yesi fa ya onga lungo le masala. Sadi. Ele ponga le oka ko. Ah. Ole va ve yo le so le mol mio le fa kio. Ele yo o ye le mala malam. Ile me ala e ma fo fo ye le fa ya onga mala no pule. Ya. Ya nga fa ya ya le oka la ma yo. O ule la suila wa. Yo, era wari yang ufe kau family bahasa kengi. Ah, ini kiri kau si awal nga. Alalal meu kau kiri meja kau ngau malu le. Jadi, alalal meu kau si si ngau malu le kau. Ah, faya kau i foy. Lai, orang dia. Ya, eh lo. Ah, cah lo foy lele. Ya, eh lo cah puat. Malo mautino, elua meo y el chalonga, ale manu malo, e faya ina. Ole mea lea na uantatua, ufa apea soli. Ala ola, engi faiki onga yanga fainga ili faya onga. Aenga onga sa oad pikinga ili faya onga ole, au perform mai matama anapo. Yole si dame, anga le perform mai leli o Payne Haas, Leli o Aiden Fanua Blake. Ia ma Bale to tele o toutam. Ia ma leli fo yo Nathan Cleary. A wa anga off Nathan anga po. Ia longo winga e makwa fa le tonu fo. A wala manto wa. E ke le ala wali yenga makwa I fa le tonu po ana po. Ia maka mai ya leli ka tini ya monster. Ia le koe nga po e fo lele umanga po enka oko oko ya la ia lea. Ya fa popor ko wong umar nga ko fa popor sio ya fa solo mai de ma ko kamale ngum na fiku le nga star ve le talong lo na lu ya ma kwa o ki fa solo ako al wa ku le al po mis ya fa solo mai e ku oka so le chele al fa le ton lo na wing ya e ta ta wona to sil sil le ya le ni fa ya nga mala na pule nga ya al fa ya o mai na kana fa ya ya O nga nga kau mafayak E ni fa pe nga le Ka pe nga nga le A hui le le a ele faya le chano Iyoi A wai le alu le faya o nga ka alu Iyoi O lau ka alu yo kong ka alu Ai Aya Ale isa ka kome mafay Ya o lala wa Masalo kere rope wa in Ngei pe wa Bole vunga in ko kongo ku pera Wari yang ka alu ila ko pen ka kaut Ya ukaku, se ivanga na yolenga fangilu wa pikpikinga masish Ya alu kokongia wa ikarafu Alu kokongi la wa mante matenga Ya po lau peti peting Awa fwe ike sola Awa ike alu Ole mena imana ya imato Imato te iloa malu Imato te iloa fwe faya ina Bete fa longo tuwa fui lele wa wale sumalie se vai sumalio e nua ya pe wale sumalie la wipoki ngai ya efa pe na la ba efa fa ya ya mo malia ya ole yunga na la tantu ta longa il pona po fa vite telele a yo ole mbeta wa na wa umanto wo fa tano to fa ya onga ya na fo to to yo to si lunga fa ya Sali wa o kaung ni kanga ka soleri nga nga kusai o lele ifo fole mo o le bon fama e kama le kama le mo yai ai sole wa o le mal mal ma ye ko nga me va pe me o la al mena wo o ye la tala na sa fo il fo ya e va le al fo ya o nga pe pokor ko fo ya Ya, fa pe ngal fingo le ola ngaleri. Wa to fu ata to. Ya mala tan to mta fo yu wa to fi ya ta to. A fe vela ola wa fo ya onga sira ko e. Ya la ngal ga ka sa superstar ke minga ka alo. Ya a wo o mo fo inicio ta lo. Ya fo ya mar sas. Ya. Ya pe la ona ye ta pe da ngal ba to. Ya ka ilo ye pe ngai se be ngal fa le ko. Aina makwa kile au mese se ia na le nufa ia ina le mantua ile po ana po ia fa popolo ia ima le kou au malapanka ia ua hakiri ai nga le fia ia ile mako au ile po ana po ai ni usawelese mahalo
Pastor Carl Skelton. Carl Vajou, so you sumalia, the man on the man. Yeah, we say so to Mal, sumala, and Tito. Yeah, Toyla, he may not yellow, Lola, ill, poor nanny. Yeah, one of her queer, so do I for my cholera. Follow a full old man faka. Yellow winger can wear look with faka, Melula, and I ill, poor nanny. Yeah, what won't my wing hammer cabbler sang? Ah, Chicago Cap and Pingala, either World Cup or Lucky Kirinkosa.

Vi vianga mai a small man, ma le Pacific Land Band, le li vango la, wau li fa tunga tuai, mai a pangamali, yau po fa I van. Fa le nefu mea uma I le li vango la, wau li, yo e au le la vele li la uwa ai ali, se la ufionga na sao li, tuala pantea, fa I fa le li nga mea e ke pisi e le ngi fo I vango la, soa. Ti la mo stile sefo va, talavantu Nicole Ware, Yeah, man, we have a matariki. I'm here, we have a ingar mako awari. Olela aso malo lo, in New Zealand aso antaya. If I ingay auskari, I aso malo lo, in New Zealand. A talaban to love young on the sa, or leave all of young on the totoli. Kenneti tofi lau, botofi lau, kenneti tofi lau, yoe, kao fila malo, family money. So here for what I'm going to shoot shoot down you or them man who do them. Rocket to my lantern, my line, I'm going to say Lani Australia. Yeah, but man, I want to let it hang on that boat. Some yell man, my law, and time to lay or lay for New South Wales Blues. I for say here on the toy for to we Iran, my America. Wa maina te pomo e ai foi. E Iran ia ni vaa lao suwa u se tolu. E te tonu o le Strait of Hormuz. A o faa ngā solo I pē, ia faa tanonga le watau fia I le teiminei. E ama o le mafu angala le nā o le nā faa sanga tuai loma Amerika. Ma te pomo foi nisio no fua ngai tonu le antru o Iran. Faa I loma I le UN Central Command. Ia le faa I le dei os faa inga. Ina I tu la ina ua maea. Ea ona fa iloane ele US Treasury o lea ua fa asa ina dei ona toi fa atau ina ese mai ieni sua u mai Iran oh, ka fio la e so le o lono wing e kasi ala ufai kaua kule melea e cha u mai ei foi I o le foi o le ako e anu ilungar kaua de pengsin o le ufa mai ua sa tapu tapu ne ona toi fa atau ese mai Ia ni sua au u mai le antono o Iran, so le kawhi o lai. Ani ba, Amerika la le palang, give me a break. Have a Kit Kat. A lelan polo ia e le li pristine ia Donald Trump. Ia le whaia nei o so whainga. Ma wha loa mai ai, ia o le mano longa le sa whaia le taua ua uma. Ia o le nato I fo I tātou. Ile fa pa pa me na pom na ta oil fa lo tu si ole US defense secretary ya Pete Hegseth ya wa le fa ton wina la fontanga le na tu e fa ya male li pa mi le ole malo isala elu le li ya Benjamin Netanyahu ya mai wa fa pele ona tal sanga pakistana ina ia fa pele ona ta fiel fe vanta wa E peo na mulima wina I le teimi nei. O longo wina, fia fia o kouanga poma ngei ali I New South Wales. Ae pomu wa iloa Iran wa aswa ue kolu. Ta asanga ko loma Amerika, pomu loma Iran. Ea ae e mauti noala. Masano o kufo I lewe yasofo. Ia wako e alu lungar ka warka ko pingsingi markiso. Ia mea alale. E leo iloa mai e a, e la wali ia e fai e la kou de media, a ia a fia koi makakou son. Ea ole tala fa no no ale da. Ae o se tala fia fia. Ole tala fia fia. E ile tangata na moya na po. Ea masalo aina matamata fui le tatlonga ni usawe le sema kuin selan. Ae sa fa taula na pepaloto I dai kalai stiti. O ia la le da, o lena ia maua. Ia le fai longa tupe tasi le miliona tala. Peo na fai loa mai lea I le so. O lena fai loa mai e le loto New Zealand. O le ale to e fai loa ina mai e no fuanga I ina mawai I a pepa manu malo. I le po pe a mai ale se. E fato a fai loa mai lava I le te al sfun mal tasi le tae o le aso soa. Ia ai se I alu lawa le tangata Yesu e lana pepa pele o ia le wa manu malo. E le ngantai la e le tangata le na manu malo I dai kalai e stete. Ia ai fa pe foi. Ia le tangata mai au kilan. Sa fa taulana pepa I nai le New World le I nai Omista. Fa se la wafe tala na tino I tupele na manu malo ai. I le po ana po.
Elanga tailea joiva ila tousa fa pele ona maua le tino I tupe tolus fulmole onuafe tolus e lau tolus e fulu tala ole fa ilonga lona luol da ole loto e ama pepa sa fa pele ona fa tawina I au kilani o hamletone papa moa Rotorua Katatan Porirua e ama le pitonu ulea o Canterbury ele motu isaute ya ole kala fia fia la nga mo itato ya I be no for you to let me was on sawa mai le fia fia le manu malo on po ya ai ko e pomulo e amerika ma iran ya le la wa ko e ma fa fa we foile ya le ko chef e vo de coupe mor ping singi marti soa ya le le fa tano fa tu ai na Kansas City ya kinese marina ya fa before ya le tu lo ma family le ma to mind Ya malau kamaleo tami nuu, no, tami yo e vai. Ese ya le polo soka, ese le polo la kapi fa mole mole. O le polo soka e la mole mole. O le polo la kapi e sa la falafa, fai falele. Fitu minu chalo toyo na tale o le chula e tolu.

talafalava o talafau le radio Samoa. Mo matama I Amerika ma Iran, fa maidi pote le CNN na fa opopos fa inga Amerika I a Iran, e pei lava ona folafola ane Trump ina wafo iane mai le fonotanga le NATO sa fa iai Turkey. Pairoeri pote le faa moe moe o swainga Amerika, ia tiri faititi a ianga vaa o Iran ne faa matawai, ne saoro tonga o le feo wai o vaa I the Strait of Hormuz, e pei ona faa irua stasio sui o le malo. O le faa mtalanga Trump na faa ia le social media, na ia taa uai o le afa asoro ina faa tetele ina o swainga ia Iran, pe afa ia o swainga pea e Tehran, vaa ia I the Strait. Sa faa airuai fo ia Trump, ua mai a neima le tau fio fetawinga po le ceasefire I le bao Amerika ma Iran. Na li potia fo I le faa ingoa e le sui minister o le vae pafo Iran o Trump o se tangata solutu la fono ina ua faa airua ia ia Trump o le atoe a mata o sopa inga. I Argentina, faa maonia na oso ese mai le faita toa o le vaa lele a walu, se li pailate a e tuwai na o le tene titi sao la sa haola na ave vaa lele, e tau faa tonton wane le vaa lele na ia tula wile ele saonga le mu. Fai mai le CNN o le pailate fasun rotusanga o Leonardo Andes Pertaso o ia foi o le faya o nga pailate, na mawatu wa mariu de mai o le falam lave le Toledo I le o nga tatono Argentina la stona ina tenei. Sa yei lungo le vaalele le Cessna aircraft, ma le tamaita e lua sulu tau sanga Rosario na awa ola na faafuino le vaalele. Fa matala le tamaita I le CNN na fayatu pertaso ia ia o le awa yei lua le mea fai le vaalele ma ia faa wawo na ia faya. O le mai au ia faa mtaranga na ia tula iai ma ave ese masinja le vaalele na faa ngaina ma oso ese lua mai le vaalele. Fata ira kampania fai ngā ruenga ai e maise tangata e sila pia le li pailate ina ua maua le tala ilana ngā yoinga na faya. Wata ua o tangata e te lelo na to maile ngā ruenga maulo ua faa ngā sarone ila na soe suenga le mafua anga olo na faya o lea faa I unga wa mauma wailo na soe fua. I Ukraine le wo fwane Amerika e tuina ia Ukraine na ia tatau e fausia pe ngausi ia upenga e fana inai ilalo a upenga fana mamao po Patriotic Interceptor Missiles le unofisoswani ia Ukraine I repuipuia o latou ma yoswa inga Lusia. Mai Trump, veona riputia le BBC, ole atuina ia Ukraine la isenelea e fausia ia latou a upenga ia mai manatu e vavena fatino e Ukraine le tulanga pe aba ve foi ona fa matala ia ile fa tino ina a fa mai Trump na tele fa I lo ina le fa I unga I company nga o sia pe nga tau pui pui nga a mena tu ole ale ia fa ina le na ta o foi Trump lo ia ia pe nga fa pe a America pe tai e mena o mie foi a America ia pe nga mai le tele wa pe nga fa na mama o lo fa nga mai e Lucia o ballistic missiles e ma tu ai mena o mie ai le ai tu ai nga fa so so ani mai ia pe nga ia e pe I ona ta ua e tau fa I titi ai ia fianga o ia pe nga malo lo si. Ma le Pasifika, e fa atu moto le Pasifika ua saini lima nei le Pacific Rugby League Partnership le ua fola fola mai Brisbane ile vai asu nei. O lātou saini ai le Statement of Partnership wa tasima le Australian Rugby League Commission au awa iei pāle mio I atunuu Australia Papua New Guinea Tonga ma Samoa. O le teiteifono le Australia Rugby League Commission Peter Valandis na saini ai le marienga wha tasima sui mai atumoto e pēna tā ua au moli mawina e teitai o I atunuu. O ni ptia le Radio New Zealand se saunuanga mai le pāle mio Samoa o le 50% o tangata tā alo le NRL e yeitu puanga Pasifika ma o le inivesi I le taalonga o le inivesi fo I lea mo se community ma losi ma faatupula I aitu langa manuia mo le itu langi I lea nga I le rumanai. O le faa moe moe o le whainga faa paanga lea e au fia I le faa lautele o tau mawhainga o yei nei mo lea nga I luma o le taalonga o faatulanga o tau wanga ia onga maurulunga I atumotu au fia. O le polkala mea tia e mo alima tamaita I taa alo I baenga SS, ma le faa wau peo le saa iria o awanoa mo tama mateine taa alo o le lakapili ki le Pasifika. O le olipti o le marienga I lua salau 5 miliona o stadia e aupia I mo le sefuru tausanga e faa tino ai lea fainga faa paanga. Ma le tana mulimuli, o le fatita inga wa upenga niu kiri asaina I le Pasifika I le amatanga o le vasanei wa faa upopo atu ilangona le mautonu I le Pasifika I mata uputau le militeli maso otanga faa paanga. Fai maile le teo faa mamalo ni sila e iai fai ngā malo le itulangi le analongo ina asaina
au le fatino ina fatita inga ma le stone ra fo ile na nga ye nele pare mio Australia o Anthony Albanese fiti ma sai ni ai maria nga fatita u sa nga le mu ma le pui pui nga tau fai tu ia uma Australia ma New Zealand saina ile nga yo inga na fatino e me sera fa fe nga yo nga yo inga na faia ma tu langa ta u o lo fa mo mo ya tu moto le pasifika e pe ona fa ma wina le maria nga o le Ocean of Peace On the farm to Langa Liptier Radio New Zealand, Mariso Upol Officer by Papo Saina or Mao Ning, what that why? Or the fact that Ingol or Tassi Mofanga Matula Ponofaba Malo, my late town lava is said to know Setassi. I is a paper from Talanga Mel Officer of Paramio Papo New Guinea or James Marape, where Yavala Waya Saina, Ya Vele Fatta Inga, Mafata Inga Muri Muri Fapea. E toi fai ei o ngā samir Pasifika, mai le na o saina ea ngā iei lewala au, a e moisi fo ia tunu e peo Amerika, Farani, Japani, ma le UK, ma saisi lava tunu e iei o nā ngā vātau militeli, e fati no ai fata e ta inga fapea. E mai marape, a fai e la tau te faalo lungia tangata Pasifika, e te tau fo ina faalo alo i ona o ngā sami. E tele isi tai tai o le Pasifika e pe o fiti le atu Solomona maisi, ua faale o umale a ngangalava le tasi, e te te ai i fata i ta inga o mea tau i le masa Pasifika. Tala nala radio sa mua mula nei aso, manu ia tele ngā ruenga o whenga iai, aso i fwoi.

0: O na ole radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina oe ilangu ngana fitua sole vai aso.
1: O le temele tolai mai lua sulu lua minute tani tulai iwa tani iwa tau lunga stau tuale on fata vai tau tonu lo mun rien malo tante tonu sa uni po imalo longa le neipo o mtoa manu lua le po na iyo tato tua sinsina talo fai ia ila tolo wa penana na papo ima no tato matua lava le sifia pela mano pa mnato at peane tato planke ke nai aru le wila yo e le lava le fa mafana pana le pe ele fa tonua le nganga fa anualo wa e teime e ia upe ia fengo fia ungo ratua ai tu asinsina e aki le la planke ke le wila ku oi lor po ako mkwa ele o sirpiem le ilo me tupul pongsa Ya wa male tu wala lo fa mo mo kapi ma fan fan lo kapi ya bese palaka ya na usir pia ile to pe to na fa ma na tu lava mo ta to ma a um to ma no lu a yo ya ta to um to a to lo le nga na pa ngai no wa ile ma no lu ya no fa le ni te ngai fo e ma lu ni si o nga se nga se o tino fa mo e mo la ba ile ni o fo ma yo fo ma O ia lama mulana wha malo longa e pa iatu pa iane. E a maura tātou manosi. I ona au pa malo longa tātou au ngālea. E a mori tautua ina o longa pina ngalo. So se ala e pina ngalo ai. E a tātou au ngā. Bia pē tātou au ona pai me pengan venga. E a lopale e manuia pēa le tātou po longa. E mua au muri au pēa lo tātou tua tautai e suru tātou sā. Ya Emmanuel ya tato polonga ya malo lava pa ten maro tenu man via mano longa nepo a fala pa singa pa tai mano lava remle mo my cleanliness ya malo pa tai map to my oro I pola to le moe ya lawa po mai tia tia la ku tia tia bi manga ya na po ya me la ku nga o fonga mo ama sabea ma te mai la ya I monta ya Ah, yeah, that's a meal. Yeah, or not. Yeah, my love, I've died. Only out of my two day. A little longer day. Ah, spittle or low, Kaikoro, ah. Only we got a turn out of the buying a pie, surely. Eh, my cow, gear. Eh, put in a time put in a so long a money. And the ayah say, oh, yeah, I'm missing tower or the meta well, or my more safe for poly, my assolent any. Ya le mal ka pe pe ka mal sore pe le alu pasila au po ye le alu le vai so ko ya le ai moto malawa ya u fa le ai mese lamba mota ma wala lalo a ya tanto ta pe nam sa ni u ni le lo me tupu mai e vai pa mata pe ngo pie po la to po I no no fo ai ya le lo te mi tupu ai ya lo lo ngo timu o mo kwale lo la ko Ya mesel sa mo manu lu sa mo ai sa la ko. Ya. Ale pa pe ona to o ka ko le sa ngo le mu ngo ka ko ya mi ko mo le ande. E tu sa u mo la ma pe to no u mo tu la ngo lo ya. Ya pa pe na na mo so ipon le do me tu po le ta mi mo le ta mi. Ya ta to so ipo ta pe na pe na ta pe na pe. Le so la ngo mo ka kia le ngo I lu ngo me le le scams. Tau tia I lungo masingi po ie. Ia, tau tua nā lawa le maro le tātou. Tunu ia meise ona ia tātou mātua. Me I o telefoni mtulang papena. O ko a polo fesa I skanga kanga le. Ile ngoi ino tātou se lini mai pale tupe mtulang papena. Ona le pata mala I tū langa po ie omi omi se I lungo o telefoni. Ia la lawa masingi o arkele masingi o paonga tātou. Ya pa pena ai mata ala ila tu lango pena tano tano no po ya te mam tinawa ta tono na po pa nga na o telefoni ono tu lango po ile le o e bala watu ya no pa no e mi so ainga ya lai ya lu se le skai mi la pa pena ma sa ah I am to dia a wa ga ku le si nga inga le le ba son kengi o ba ma le pidion pidionga o lunga nga lunga ma sing ya fili ar kamare mo pa pe la le mo a ya tulanga pa penata to mata la le nga tai mo to malawa ya ma sinyo pa ngai ya na pa ma natu la mo ta to ya lo fa le ri to ma mau ni mala ma ni poponga le ta to fo long or ta to mata la ta ta lo le ya ta to mata la ta mu ma pa ni le ri ai no o malawa ma mau ma la ta mai Ya meso pia lava o nopia e po ya mesi o tato tunu ma rosa moe mana tua pia le tato tano ai taratu tato reina na yola fanga tato manu loai le wato e spulpitu minute tane o le ivan tau lunga ile stau tua ale ono pa tau ba ma lola ma fa aftai e lato polo o ma puta mai lunga le apia po linga ma lunga le YouTube channel ma lo fa aftai sa famnianga o lo fanga Ya, tahu yo mato loto pa tai fam ni atu le mato tau tua ile pa ia ma le mau lunga le tato tunu ia fam ni ia le le. Mo le mo la mai pa la vosne